eti nego kena gokena maende jatera noga na kuinira ngai asante sana inyani ngwado kuwa na dede energetic mambo ishafanyika. Mambo ishafanyika. Eteni na ambere kaneta na ambere kulitera muntu okugoge na ibadhali mibarabadi taira muntu ngoge buwega baga kulitera ngoge kinyoteo ibadhera badhali mi miyako ya ntombo omba kutika ngoge ne baga tiko baga karande baga uga igetere na kuwa kasa irali tingoge baku sana paeja esa mfreedom ya guwekia ruo Santo bangi batora u ba serious jaitira eti nengo gene eti onini ni mbosi no mwanka bambigwe they have to listen to me oh okay ngesho kera idonke thank you yorokia machine yakwa nikenda ngirimirongo ina ige

0: Yes, eta wa kamano na karumbo karage eto wa muano kwa karumbo karaga hatu kinyeri yadha mugwanja itikaretenda eka ekomi na mugwanja umera mudhikiri ya nande umera mundene umera mundene ni lunch time idhali ya gusamba sankethi cha lunch nda kuwira dili nide idhali na kuwira kabaraba lingoga ba kunyia lendio volume kanoethe ulio lingoga na nyire lendio volume kitambo na baraba tingoga kanoleo tingoga akumara na bia kulea na family yawe ba karande mukinduline pali mukinduline dhai yeni pali mukinduline dhaiji nora waandikiri ndawa ero 1x3 ni dhara kumeria ndaweu lakini ndawe meragua after kulea no mwankore utikete kugera nchangi murume no mwankoru megantu usho kio kunde ndawe ya ku kethi yaka utikugwa wega idhara dhaa dhaa mugwanja itika nitenda eke kumu na idhanda tumbugiri antu baewe rotha naru waba umiria mapema nikenda baga wakanyaka kukumba taizi kitha eneo kiwi ili antu bakumbata kukumbata ulinya *671# ukatara mbox na ukashoko uka confirm besa that 9 yake ya mtuju ulatara na that 9 na bebe ligete na 506 akakumbata shiawe na agwewe inyagwe mgano ukumbata shiaku thimune yaku ni *671# ukatara mbox na ukashoko uka confirm na mpesa pin hatere 0702-965-961 kana 0738-966-888 kana 0702-965-748 nigitare yaku ya kusamba sankethi sya lunch time kwe antu balingo kanya nkethi no thina Meru FM hello
1: hello
0: ulio mwega ehe aya
1: aye nilipewa hiyo namba nikaambiwa nikupigie kuna kitu nilikuwa nataka unisaidie.
0: Kitu ulikuwa unataka nikusaidie? Kitu gani?
1: Wewe ni nani?
0: Nani alikupea hiyo namba? Ni kitu kama gani ulikuwa unataka? Uliambiwa mimi ni daktari? Wakutibu nini? Mafikira ya watu. Okay. Aya. Nasikia kama uko na njaa. Meru FM hello. We sawa? Amenifurahisha huyo. Eri mimi ni daktari, nataka unitibu sasa. Oh Lord. 0702-965-961 kana 0738-966-888 kana 0702-965-748 Meru FM hello. Ndi sasa wa kabisa kabisa
2: wanda goja
0: wanda
2: bikamisa ndo leto waria ni
0: ndo mba kukwalika aya sawa. Andaye wa namba ndera wenda gitare. Uruarete ku. Lolo. Aya, no gwagwa na umanto zeta. 0702-965-961 kana 0702-965-748 kana 0738-966-888 Meru FM hello. Ito ntio kuigua. No mpande kire text.
2: Somebody.
0: Mpande kira kana inyawe tekiri WhatsApp untu merekiri 0798195412 wendene Ameru FM nguatanilo ya Ameru ni lunch time okay alright okay Meru FM hello we sasawa
1: imbi
0: okugwa muntu agetura ndenda gitari kana ndenda gitari okugweria antu
1: ai ndera ambera wenda gitari
0: thank you au ndi kugwe au ne point by the way ni uma okay
1: sasa kuna mtu mwenye anacheza na roho yangu
0: kuna mtu anacheza na roho yako sawa. I love that. Oye, ato abetu kire karumbo kango si pero kwe. Mbona mwafulai. Sawa. Okay. I don't know, go on a kunko underline.

0: Yes, wacha tupigie mmoja wa mashabiki tusikie kama amenyonya kitu.
1: Na kinyonya kitu barabato nyamitambone dha ina ale pesa inanyonyo.
2: Kama mami.
1: Ale batimbaro. Pesa inanyonyo tukugwitwa soko faster.
0: Hakika.
1: Na ra soko faster ni kuita kridimi ya kuge tauli na dhibuka inya star. 671 ash. Star 671 ash. Noga kumo. Nda kuerele ogo inyora kore ongea kare.
0: Uwate uke timoni ya mamire.
1: Na mamire.
0: Haya.
1: Inya star 671 ash. Tara mboxi mwere ya kukukenia toki inga. Nontuki odhegeke getiga retendaika kibao peke yake. Kithroge kiingwa mpaka kesho.
0: Hakika.
1: Kogo kararo tena ambecha na kuena kuena ambecha. Siya kujaribu bati. Nontu nuije atire. Otije na aranga yake ya jira. Na uwezro kira mba murungu mbecha okazo ena zate na ni uoka amekira. Ukethro kukwira ngirichi ya kufote. Ukukwira ngirichi ya kufefte. Ukukwira etanda, ukulege etanda, utumiro ngiri 165.
0: Hakika.
1: Wani? Yeni. Ugatechi yaku.
0: Alafu.
1: Eta kredimu yaku, ulingadimu inya star 671. Ashu unengeru mboxi danda, tutara mboxi mwela gogo Kenya. Mboxi uwa umetara kanera uijene ya mbati. Umereira, kire oge tu indu mkenya. Ole kina kumereira. Tepini oge kira.
0: Yeni.
1: Kira weterete imbi. Weterete dhala dhai. Zainya irongi kwe mtu kana angiri makana jatha tu wenka.
0: Ndiyo.
1: Wenka ojo. Uchanganya koroga ya adhidhua, eko lita, we unapata pesa.
0: Alafu.
1: Na nkoro kire rio likane, oira cheka wa inda toko gaga. To igana la 50 ba kugwata ithano ithano itharire thainya irungi irio droeka thithwa anto mirongo thatu ba kugwata 50 na gikabune kuina 450,000 na mtu onthe akukumba tachiawe na tiketi ya kuote nao yetete ithiurunka gothokone kugurire electronics ja itongere twithimo ngiri 45 ichoke kugurire ngombe ikugurire nduthi ikugurire equipment ya salon ikugurire washing machine fridge microwave nyamutongi jo angasi jure okwe na mutkitangi kiari tangirie 10 na uchion the chiringi 39 kugura 39 shillings only.
0: Hakika.
1: Ichi kugura kire soko faster. Itakredimu ya kuinya star 671 ash. Ugati wanyuma star 671 ash. Bange bagi kumbata ona. Eo tika iwa chiengono. Kugwa indarele 50.
0: Sindio.
1: Indarele 20. Lakini ontoku iwa chiengono. Ata wewe fanya majambos. Upate
0: Hakika.
1: Pesa star 671 ash.
0: Oh yes. Na. Atotomato me SMS jia modiki atuone na atia kuga. Ya ni wakithori na niko adhira kwa eli.
1: Ale okwimbi waba kia lia witness.
0: Nebu? Otuko?
1: Buwa kia ya achere eli.
0: Umpe na ambia ndi mwira ni nkwenda entanglement. Wamita entanglement?
1: Nkwenda entanglement.
0: Entanglement.
1: Entanglement.
0: Wele, anu
1: wakithori. Tulirisho ni shipu tomuthemba tuwa mpempene na ikuwasiene. Yes. Lengu kwela atire. Ukaiwa hata kwa orai mkoji wa menyele tiyo kwela hantu. Owe to mwele chao, omwele ye, ulanko chumboka ye, ulanko zena aga kwela. You just move on. Just move on. Ya kwela properties ni into bibi inge matters nothing. Peace is paramount.
0: Wewe.
1: Reke za tefa yu nejiro otigo ibibi. Oteo ibibi. Kwa moto na wa.
0: Bwe.
1: Arira alitamba bus. Ari atiri. Nate akera antu. No vera, you just move on. Peace is paramount. Kwere atimbure kiri. Kana mapenzi jaja kwero ya mbere ya tamu jaruni.
0: Mapenzi.
1: Ankurura gukara watika. Nukuona ndira we na antu bare around you. Bo kuona eri oro bati kuthithia menya if you are around people. Bara ni family ya kuiwa mirana. Na boya kama mono sana.
0: Mono kwanza.
1: Na munto au ako kwera te wathithiewe.
0: Nda kwera opinion is the cheapest commodity.
1: Na wewe newe. Na ati umirani au ako kwera orani. Hapana. Atiga era wao tonya gikirinyene. Kiraja mono kiri nyoka agirie kuirita ore mwe.
0: Bas.
1: Na patithe roba kiere ya gwankoro eku ore kuigwa. Ari pate kwende nya kumenya ore kaigwa. Lakini unarira bakwebaira. Menya bakwebaira. Ba kulita kwaku. Bachoke bakwebere. Ibakwebaira.
0: Yes.
1: Nonto dhaira umire kwaku. Weja were mbanden kibo.
0: Murigo.
1: Murigo.
0: Yeni.
1: Nonto mebi kugaibwa gategemea kuria kunywa. Kinto beto mbesa
0: exactly.
1: Nini Kwau, au niobo kaumaneno, kila mtu atakuwa anajitoa mmoja mmoja nonto atakuwa anda shughuli chio mromba. Anajitoa anasimama kando.
0: Bas.
1: Mtu ole omba kuelewa mtu. Nateka ombere on collect ni kionge uongo, ombera ni uongo. Mtu ole omba kuelewa mtu. Saindi ya mochiari, saindi ya chore, na saindi ya ntubaraba kuthiurunkirite, imukuroku kamwe kuroku.
0: Very right.
1: Imakani uro.
0: Very right.
1: No kuelewa.
0: Very right.
1: Aga gukuneka, aga gukuneka ile ithono byaku. Bila bienja
0: sindio
1: anto batekera wa imbio me no wage mbecha na wakara gwaku kiumia
0: eni
1: na mukake gurairio
0: ehe
1: na gukunikirete
0: gukunikirete exactly
1: ehe no withro nyawe nera ndo kure mukurea na mukaga chiumia kugwatia kurea na akiri ehe na kugwatia kurea no kari na anto bakaduga nite kore ende mukoro thithia oktonyo kania na unuja kabe mbe marani
0: kabe mechoro
1: be mechoro oktonyo kania na uuma na chienye ikundi na biwa kurete
0: eni
1: lakini yangu ire nyakora wetekete muno abagura wetekete muno no tegea metho wa tonya karinyene no ntu no kurira we na mutandi waku na njwere kila mali gorobirizo tonya karinyene
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha